0: re tsara fela fa o eso e kgakala re bulela coach ko line 2 re coach ke ara solo fela gore o jile mafelo a beke a monate ya no e chaile papa e chaile chaile re tsogile ba botle ya no go diragalang mo line 2 mo tsame tsameko o re tsara tse coach o me song ke tsa tshino ke re dumela coach ebile ke a go bulela mo line 2
1: Namosa ke monje, nyane tsa tsikela mo sipologo, a phukutla fa fa tsa tsela marataro. E ke te pedi so ba mapedi le borataro. Go duwe go tumedisa nga ke kolo gore selle na poe. Tapa nga go kwa ke ditswe. Mme ra 360 radio mo go tsametsa meko. E ke tla ke papa mi sitse se ya tsa saka sa mocha. E ke re ro bone mo somo le tsa tsinga la gompieno. Le go kola mme ra 360 tumela. E ke a go dumedisa mo tsa tsinga la gompieno. Ke a itse gore ba ba ngata letsa tsilela mo sipologo. Ga e se ba bantsi ba o pa le ratanga. Ba le tsa pa le lenga ata moneta tsing la mo sekologo me fela mo shomo ya ke mo shomo tsake ko lenwana a ke lenwana ke gorogile moneta tsing la gompieno a ke tla ke tshwere bona ka ke go tsa bona ba ka ke bona tlele mo fatse ke be ke gore fuma ne bo be ke gore go robana ke tlholego ne go tsoga ke mohau ga ba re sia fuma re be re ya go lebella FIFA World Cup di tlo patedi tsa mikile nga mo letsatsing la maopane kgwela dinao e setlhogo e monna temepedi e ka go robatsa le ka tlala kgwela dinao o ka robala o sa ja mme fela ke kgwela dinao ka mokgwa e leng botlhoko ka teng e ka go kgaogana le lekgarebe le lentle leo le ratana kgwela dinao bona setlhopha sa Canada ba ba re ntsheditseng a ko ntle ba re itaka nno e le nosi go lefela ra iphitlhela re khutletse gae mme fela mo letsatsing la maopane Morocco ba netefatsa gore ba kotela spekere ba bolela Canada le ruri ka nno di le tharo go lefela ba fetela ko legatong le le latelang setlhopha sa Morocco Paraguay ba tlholwa ke France ka nno e le nosi go lefela Brazil ba latlhegetswe mo letsatsing la maopane kgatlhanong le Norway ka nno tse di go ile mwe mo letsatsing la gompieno mo mosong England ba netefatsa gore ba kokotella spekere mo setlhopheng sa Mexico ba bela Mexico ko ntle ka go ba tlhola ka nno di le tharo go tsepedi maitsiwa a letsatsi ka ura ya borobongwe Portugal ba na le Spain mo letsatsing la kamoso Pukwa tlhola fela matsatsi a le supa United States ba na le Belgium ka ura ya bopedi mo mosong Argentina ba na le Egypt ka ura ya borataro mo maitsiweng ura ya borobongwe Swaziland ba na le Colombia mo maitsiweng a letsatsi tla ke tse dithapo tse ke poele ko line 1 mo nakong e sa fediseng pelo nna le wena re tla bo re boa gape re kopana re go netefaletsa gore tsa metshameko ya ditse di tsamaya jaana ke kodiogare slender poi thapanga wa kgokakeditswe Marathon 360 mo go tsametshameko ke nane o a boa o kopana le wena mo nakong e sa fediseng a pelo.

0: Raya mazin ya coachu mereti ya kalang riga merata bila kasur pula kore already. Umala la laut sebab nak ro uting ya coach kola intu reka hubulele mama song aku piano kuku kore orang charitin mama song wah aku piano oh muso batangnya na ushebe di temperature coachu man ya ushebe di temperature mama song rekse chulu kire mahuena marap di tapokitse o ke a di latlela marapo ke a o ke a latlela ko line 2 le kere dumela mo go wena
1: mmoso ke montle nyalletsa tsikela mo sipologo a pukutlela fela batsatsi le marataro e ke tipeli so ba mapedi le borataro go duwe go tumedisa nga ke go dira selenda po e tapa go kwa ke ditswe mmera fo 360 radio mo go tsametsa meko e ke tla ke phamisitse se ya tla saka sa mocha e ke re ro bone mo somo le tsatsing la gompieno le go kola mmera fo 360 tumela e ke go dumedisa mo tsatsing la gompieno ke a itse gore ba ba ngata le tsatsi le la mo sipologo ga e se ba bantsi ba o pa le ratanga ba le tsa pa le ngata mo letsatsing la mosupologo mme fela mosomo ke mosomo tla ke ko lenwana ke re lenwana ke gorogile mo letsatsing la gompieno ke tla ke tshwere bona tla ke go tsaya bona baka ke bolatlhele mofatshe ke be ke ya gore fumane bo be ke ya gore go robana ke tlholego ne go tsoga ke mogau ga ba re sia fuma re be re ya go lebelela FIFA World Cup ditlhopha tse di tshamekileng ka mo letsatsing la maopane kgwele ya dinao e setlhogo e monate mebedi e ka go robatsa le ka tlala kgwele ya dinao o ka robala o sa ja mme fela ke kgwele ya dinao ka mokgwa e leng botlhoko ka teng e ka go kgaogana le lekgarebe le le ntle leo le ratana kgwele ya dinao bona setlhopha sa Canada ba ba re ntsheditseng ko ntle ba re itaka nno e le nosi go lefela ra iphitlhela re khutletse gae mme fela mo letsatsing la maopane moroko ba netefatsa gore ba kokotela spekere ba bolela Canada leruri ka nno di le tharo go lefela ba fetela ko legatone le latelang setlhopha sa moroko Paraguay ba tlholwa ke France ka nno e le nosi go lefela Brazil ba latlhegetswe mo letsatsing la maopane kgatlhanong le Norway ka nno tse pedi go e le nngwe mo letsatsing la gompieno mo mosong England ba nete fatsa gore ba kokotelela spekere mo setlhopheng sa Mexico ba bela Mexico ko ntle ka go ba tlhola ka nno di le tharo go tsepedi maitsiwa a letsatsi ka ura ya borobongwe Portugal ba na le Spain mo letsatsing la kamoso Pukua tlhola fela matsatsi a le supa United States ba na le Belgium ka ura ya bopedi mo mosong Argentina ba na le Egypt ka ura ya borataro mo maitsiweng ura ya borobongwe Swaziland ba na le Colombia mo maitsiweng a letsatsi tla ke tse dithapo tse ke poele ko line 1 mo nakong e sa feditseng pelo nna le wena re tla bo re boa gape re kopana re go netefaletsa gore tsa metshameko di ntse di tsamaya jang ke koduga re selenda poi thapang wa kgwakeditswe Marathon 360 atio mo go tsa metshameko ke nna wa boa o kopana le wena mo nakong e sa fediseng a pelo.

lefatshe la gore diko di jarteng tsa batho, which is not a good thing. Why bona yano even le ha ile gore inele mo tlase fela gabeke pele ga gore in the end of the municipal financial year contract ene ber kamo ya maspala in eso fetse ya eso fetse go bereka mo matateng a ile gore a teng mo strateng seo sa ko Green Spark ya no baduli ba ko ba ko Petri Street ba fetse gore ba atletle ba ge ba atletle ba gore no mereko ga o so fetsiwe ya ya ga go so fetsiwe go berekiwa fano fa o ka re go simololotswe jareng e fetileng ka November yanong dikontraka kgotsa kontraka e feltse le gore ya tsamaya yone re no rona re shapo ra tsamaya ya re shapo ra tsamaya le ga mereko ntse so fele yalo moretsi yanong strata se feltse le gore enna matata matuna for batho ba e leng gore ba dula teng ko go tloga di o kare ke dingwaga tse dintsi tse leng gore di fetile ya yanong o kare ke di ga re ka di bala sentle ngwaga tse lesome ya ngwaga tse lesome kgotsa tse fetang tse lesome ga ke itse yanong maemo e be le gore a strata se a nna maswenyana go fitlhela mo e leng gore ne go sena sekontiri se e leng gore se setse ya ko yona tulo ka ko ka re ke gaufi le Green Spark primary school yanong so se se fetse gore se blocka storm water drains e be le gore no o ka re ga se sone se feditseng gore se blocka storm water train drains fela ka ntlha gore di storm water drains le tsone di blockile di feletse gore strata sena sa flada ya e be le gore ga se flada yana ga se flada fela fela sa senyega ya sa flada ebile sa senyega moretsi wa ka segolobogolo ga go neele ya yanong e ka re metsia a feletse le gore a elela ko dintlong tse e leng gore di gaufi mo metsi a pula metsi a draine tsotlhe di elela teng moo di a elela di kena mo dijarateng tsa batho teng moo yanong kurantamoga e le gore a eta ko eta ga o kare seatibosigo a tlhola malatsi a somama bedi le botlhano o kare contract ne sampane e bereka fao ya ya ya mo karong e leng gore e ko godimo ya tsela yanong karolo e nngwe e leng gaufi le sekolo eneso fetsiwe yanong baduli ba bararo ko ba re ke Dane ke Melita le Natasha Marshall be le gore ba tlhagisa kgang ya gore di draine le tsone ne di so fetsiwe ya yanong di draine tse leng gore di butswe ebile di na le botebo di na le botebo di feletse le gore di beya matshosetsi ya mo baduleng ba ko teng ko ka ntlha ya gore bana ba ka feletse le gore ba wetse teng foo le batho ba e leng gore ba itsamela ba ka feletse le gore ba wela teng ko yanong nagana motho o tagileng ebile gore o wela mo draineng moreetsi ke mathata mangwe gape mo godimo ga mathata mangwe yanong ga gona motho o e leng gore go ya ka bona ga gona motho e leng gore o a bereka ko kgotsa o a fetsa yanong kuranta mo gae be feleletse le gore ba botsa masepala yanong wa itse ge ore masepala o yang ga o butsiwa ka dilo tse yana go a latofaletswa gore ke semumu wa ithulela fela moreetsi ya wa ithulela fela segolobogolo mothako e leng gore dipotso tse ne tshwanetse e le gore di ya ko go yena communication manager o bidiwang gore ke Themba Fetsane ke motho e leng gore wa latofaletswa gore no nna ke semumu ke a ithulela yanong
ki gam ko nokore dilo di cutting ya ya don kona le tering ta di khang kar ki kona le monna le gore wila kwetsa ikisa ko hospital ya ya no se si dira getse mara ga gore mara ga gore a thuntsiwe mo motlhogong ya tuntsitswe motlhogong monna wa bele gore wa re no ere ke kganne nna ke ikise ko hospital ya yaano yaano sepodisa rona sampane se patisisa kganye ya go batla go bolaya kgetse ya go batla go bolaya morago ga gore motho a lemale thata yana a fitlhe ko sepetlele a ile batla thuso ko teng moreetsi wa ka ya yaano tiragalo e diragetse ga Seetebosigo a tlhola malatsi a 23 ya yaano ke monna o e leng gore o na le dingwaga tse 40 ya yaanong a ba fitlha ko spatala a fitlha mo diureng tsa bosigo thata ebile ya e ne le kabo 22-12 yalo ya bele gore o kopa thuso mo babereking ba e leng gore o ba kry-a teng ko sepetlele a re no ke tuntswe motlhogong ya e be le gore ba mo admita yaanong o kare ga so itekanele sentle gore a ka bua gore go diragetse mo go yena ya yaanong sepodisi se batlisisa kganye ba batla go itse gore go diragetseng moreetsi wa ka le gore ke a mo rata thata yaanong go na le mo dikganyeng tse dingwe go na le monna wa mo toropong e ya rona e o kare sentle ke motho wa mo khutsong ya ke monna wa mo khutsong o feletse le gore wa kidnapiwa karne go na le house robbery e ne le teng ya yaano go na le banna ba bararo o kare ba peltsela gore ba belaelwa o kare ba ile ba kgothotsa rre wa dingwaga tse somamarataro le bone ya ke pension ya motho ona 64 years old ke moduli wa mdudi wa mo khutsong ke morago ga gore ke pele ga gore ba mo gapeletse gore a tsene mo backing ya gagwe ya e pele gore ba mo tsa ba ile motlogela kwa ko Elands Rand ya ba mo tlogela kwa kgakala ko Elands Rand moreetsi wa ka gore ke a morata ya yaanong ke se se diragetse gaufi le extension 5 ya no se diragetse ka matsha go seng ga Seetebosigo ga tlhola malatsi a 20 le bosupa ya no monna o e leng gore o tshela ko di 80 ko tulong ya di 80 o fitlhile ko ntlong go seng le yena ka o kare metsotso e metlhano pele ga ura ya bongwe ka matsha go seng ga banna ba bararo ba fetse le gore ba mo approacha kgotsa ba tla mo go yena ba babedi ba ne ba bua seZulu ebile a le monna o siana a bua se Shangane ya yaanong ba belaelwa ba fetse le gore ba ntsha sethunya ya ba ntsha sethunya and ba gapeletsa gore ba tsena mo ntlong o gapeletse gore ba tsena mo ntlong mo e leng gore ba ile ba searcha tulo kgotsa property e be le gore ba utswa le cell phone le diaparo ya yaanong dikebekwa tse e be le gore ba mo gapeletsa gore no a tsena mo backing ya gagwe ke mo e leng gore ba ile ba tsamaya le yena ba mo tropa kwa ko Elands Rand moreetsi wa ka le gore ke a morata kganye botlhoko thata ya yaanong
ke a rapela gore batho ba kreiwe nokwane tse di kreiwe moreetsi ya yaano o ka se dirisa se se yana ko bathong bele gore o tsama scot free ya ka se dire dilo tse botlhoko yana ko bathong bele gore wena ga gona sepe se e leng gore se a direga mo go wena. Master KG a re Jerusalem ya ke pilele gore ke tlo go tshamekela yona Jerusalem featuring Benoboy le Nomcebo Zikode itumele.

0: man.
1: Pretty mali yemboza.
0: Ay,
1: suga man, oza.
0: Ay,
1: oza zo kaza.
0: Ay,
1: sugu yang jova.
0: Ay,
1: pretty mali yemboza.
0: Ay,
1: suga man.